0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano
1: tigithiri mirango ni ria IEBC na wagongwera gutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na ndu mweri wa rumia ndengagori ni muririmbuko wanje mamosi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri baba njeru KK ida wajia na sionda ile maruri inge kakatani
2: anyanu wanere kore andaorome mekaka niku matikako hata ni merimuere matura kama guwere tenda wa mudhikiria nondo wa ketumi kewu akebo akebo
0: vuu vuu

0: wa muthenya gwakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthema kimwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivetia ngai mwega ni

0: Na tondu kiugo ni kiugito kunagana gututuria moyo ii Mwaki wawe mwaro FM doana fora Niregwa mugambo erori Ukia nirira na kugatiriri
1: Ukena ni ando alia metiga gira ngai munene Alia maru umagirira njirasi yake Makare saga masiaro mawira wa njirasi yao Nimaga akena na madhatu kwe neguo Mukago age karagata muda bivo Ureo siara gamono areguwa kumusie
0: Jumabiri siyo nda daikome ndegida igiresi ya kibuwa ii